0: tu ragi kentam tu.
1: Ang ragi. Dawag pengiring pengipian punika kocap beli sarang titiang sarang imbok malesiki sekadi ke Daud mana ya.
0: Amat santun.